gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo saturday oni ni ojo keta ninu osu elekewa aye gbagbo pe wa ki wa lasan ogbe yin te gbagbo kun su yi oni lo lofo ko ni wa lasan fun o di day ma bo ni bi pepe eja lo dupe lowo baba mi ologun ajobo oba to po ni pa atagbara oni ni saturday mommy today is third ojo keta 10/2026 ojo kewa osu kewa odun 2026 e kan mo bo wa joko ni bi pepe adupe lowo baba mi baba re fun gbogbo to se ninu ose yi oni to ni saturday enikan ni o se se ko je pe royin ayo woli omo gbe bayen yes ko si nkan ti mo fe gbe ju royin ayo lo ni gbogbo ojo saturday weekend is a weekend of wonder gbogbo bi te ba we ma bo eja kan lo joko ni bi pepe ka ma so fun baba mi baba re pe o ku ise engineer pastor dekunle epafras woli yin ni o ti jo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite when my bank temi dire market gbagiti tun ni ibadan emi mo so pe adupe ti wa engineer ba n pe pastor mrs temitayo loni ojo saturday ki won ma gbon soke ka fi ma dupe mommy wa wa ma mi so tun wa ma mi so si oba ti oje ki ile ogbe wa to mo re mi osu ni odaju osu ni opiyoju a pe osu ni

mo gbe yin omo Olorun eni to se mi lore o ni mo ndupe fun ko si eni ta tun le dupe fun to koja Jesu yi ada ope ada ogo pada aso ipo se ogo ni fun o Jesu ninu awon adua ti Olorun ki ko laye ni adua ope wa isele bi ope mi mo bo ba le se ami bo se joko yen loruko Jesu yo kuku de ba o isele ti o fi aye gba eri isele ti o fi aye gba ope ninu aye mi ati e yo sele seyin sa in Jesus name mi mo boye le dide mommy e kan roju mi mo bo le dide sa oni ni awe wa di number 3 ojo keta ninu awe ojo keta awe wa pe meta laaro yi a si gba ma koko bo sori Facebook bi 6:30 ma wa sori Facebook igba ti o ba fi di ago meji la ma to pada wa ni agbare ni to ni aye atun ni bo le wa te tin gun mi omode ni ngbo mi agba ni ngbo mi e gbe owo yen soke e wa momo so a fe ki hallelujah ni a fe ki hallelujah odidi hallelujah mesan ati ogo merin o je 13 be ba add 3 + 10 a je 13 ati wonu osu inu osu ke wa la wa yi momo ton ba gbagbo pe wa ri yanu lo se to ba gbagbo pe won fowo kan wa ba mi ki hallelujah and make sure pon socket yin o gbo sa mo go be nlo iyo yin mo ti so nipa iyo mo tun le tun mu ma tun tun so bo se wa yen gbogbo osu ile fi lu somebody shout hallelujah mesoya hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo ogo merin oya ogo ogo ogo ogo fun mesaya eyin ayan fe se ri ni sunday ola ko to di pe ma ni e lo joko mo fe gbadua fun awon die mo fe la gbugbe nu le lati so fun yin pe ma mo mo anointing wa ni o ati first service o ati second service o every first sunday of the month is anointing service and you can be bawo whereby we are going to anoint you awa se nkan kan to yato kinkini mo so nkan kan fun eyin te ni yonle mo so bi te fi si ati awon bi te fi si ati awon bi te fi si to ba tun jola ma tun tun repeat mo so ni ojo wednesday mo so ni ojo tuesday lagbara olohun mo so ni ilu eko ma tun tun so ni agbara eni to laye atohun mummy a jo gba we loni ni enikan ni ki la fe fi break loni gbogbo eyan patapata e wa agbon agbon coconut pelu eyin meji meji iyen di 12 to 2 lagbara olohun mummy try se ri lo su yi agbadu a si gba we bibeli la won kan yi o ni lo lai si awe ati adua it is prayer and fasting oni ma mu testimony jade to ba gbo ta nso e tike tike komo si nkan meji to fa a mo mo gba we be la si ngbadua e dide gbogbo eyan omo olohun ja se nkan kan laaro yi e kigbe eni baba gbogbo ko se se ninu aye mi ba mi so di si se se gbogbo ko se se gbogbo ku di aye mi olohun fowo kan je ki iya to de ba mi in the name of Jesus mummy and now what's what you e wa fi owo yen gba ara yin bayi eyin o fa tako ninu omi ateje mi losu kewa gbogbo ofa ire nbo sa o idunun nbo o mama ti nbo mi ire nbo o olohun ba nbo mura o eyin o fa tako e gbo oluwa bayi lo oluwa wi jade lara mi fi aye mi nle fi ise mi nle fi aye awon omo mi nle in the name of Jesus Christ baba ri ofa ko fa ti won pe ni ofa tako ina gbadanu ninu aye awon omo olomo in the name of Jesus Christ e gbadu eleketa Jeremiah 33:3 len down oni kepe mi emi o si gbo emi o si fun la ti alagbara ma fi han o bo ba le kigbe o di dandan ki yi pada o wa o ti e je pe laaro kutukutu oni ma pada bo sori Facebook ati wa ninu ipade agbara se ri gbogbo time 1 to 7 isera ni awe ni ipese nti o sele to mo tun so testimony si ninu osu eleke wa ni wa ni baba dide soro mi olorun yara lati ran mi lowo dide soro mi wa yara lati ran mi lowo olorun dide soro mi yara lati ran awon omo mi lowo luruko jesu oyoyoye so daduwa be in the name of Jesus olorun dide soro mi yara yara luruko jesu lati ran mi lowo in the name of Jesus Christ
gbogbo eni to ngbo mi laaro yi mo fi majemu ipe so tele owo itusile owo agbara olohun kokan aye yin iyipada to ni to lami to lami laka oni ko sele ninu aye re in the name of Jesus Christ e wa gbadura number 4 yi e ka ise merin si waju wa nawo soke baba je ki osu eleke wa yi o pe mi je ki osu yi o pe mi osu yi wa pe mi ju gbogbo osu ti mo tin lo lo osu yi olohun ji o pe mi osu eleke wa gbo

0: gbogbo eyin omo Olorun dide nle baba ko to di December Olorun ra le fe mi na ko to di December Olorun ra ka fe mi na ko ile fe mi na se ya o lenu number 1428 akoma na adua niyan oni bi e ba se wi leti emi Oluwa ni ma se se Matthew chapter 7 verse 7 so gbe bere a o si fi fun o ko si ese nu ko bere le ki se se ko bere le ki se se Oluwa ni awon meta la kan gbo mi laaro yi Olorun lo mo mo position e ile won wa Olorun lo n ti bo setu oro ile yen e to wa da ju be ni pe ki se yin gan lesan we emi awon woli lo won ran alaanu si o ti o san wo le fun o meta la niyin bo ba gba woli loruko woli o jere woli engineer pepe yo pomo lola e ja gbo nti mama ina fe so
1: e ka ro baba mi o e ka ro baba mi emi na le ri o mi lo mo jo yin lori afefe lati lukurudu sola loruko mi o baba mi emi na le ri o baba mi mo dupe lowo yin mo dupe fun ipe yi ti mo join oluwa ni 2024 ni mo bere si ni gbo program yin ni mo join ipe yi o nebo mi kan lo wo lo ko dele ti mo gbo lo mu mi mo ipe yi o lo se lo lo play o lo play loju mi o ni mo gbo ati gba yen ma ni mo ma ti follow yin back to back bo se di October 2024 be ni mo gba shop nitori adura yin na ni baba ta bo mi gba shop fun mi tu yen tu lo be nigba yen leyin yen mo sa bere si ni tu fofo tele ipe yin nigba to wa di 2026 hey baba mi o te to so pa ma ro lore olore ti ki so lore ayomo bi mo ma se ro lore ayomo temi ma ni
0: nice mama yin ni bi mo se padi olore ayomo mi kin lo wa se kin lo lore ayomo se ni bi to tin bo mi nawo e o se ke baba ninu osu ke wai je n padi olore ayomo mi je n padi alaanu temi na e tele mi e ma pada e tele mi e ma pada awon t'olorun yan pe ko se mi lore ta lu so fun o pe o so lore ayanmo oni ni awe wa di number 3 o di meta loni omode atagba tin gbo mi a jo gba we ni ara won kan ta so ni ago 12 ara won kan ta so ni ago 6 abo laaro yi ma bo sori Facebook YouTube and TikTok laipe yi tin ba ti jade nu studio ri YouTube mo nlo Hey, one man to judge. If there is a man that can pray, there is a God in heaven that can answer prayer. So, adu atin yon bagba, o ni ki ba. Mama yen tele program bomba to bomba. And ejen so, enyi wole eti son re majemu yi. Ogbo enyi te eti son re majemu, o ni ilo kuyo joke ta. Asi ton wale nwe. E kan ni aman son re majemu losu. Bibeli ni kwa wanya fe mi jo. Je ki wo fi e boba mi da majemu. Eyin te ba fe son re majemu ti e mura o lo mu fone ele kin lo lo re se fun ya engineer
1: baba mi o a kon soro ni schoolmate mi ni o ki ma foro ogun o kokko fun mi ni 500,000 ijo ta soro leyin eleyi o ba tun so yi pe ah ki ni mo tun fe mo ni o da o ba sha tun fun mi 100,000 leyin yen igba to ti 1204 hey o ba tun fun mi ni 1 million baba mi o mo kon ma se ha to ba ti send owo yi o tun di 2804 o tun fun mi ni 500,000 lori pe ka kon soro o ni anything ti ba sha ti fe ki ma bere lowo ohun ohun ma ma se pe bo wo ba wa lowo mi gan to je wi pe 500,000 lo ku lowo ohun a tun se pin ninu e fun mi bo lo o ko ohun mi ko nkan ma fun mi lowo ni ha baba mi o a sha tun soro freezer o ba tun fun mi ni 1 million ni 2804 a se mo ni e mo se ma nse ha de fun gbadura fun lo leyin yen he o tun so wi pe bawo de ni oro freezer mi se mo ti se mo ni owo ti tan o won pampers 100 and something loku oni ki ma worry oni ki sha make sure pe mo sha ra freezer yen o sha tun fun mi ni 800,000 oni ki ra freezer ki ra ki make sure pe mo tun ra phone tuntun mo tun gbe 800,000 mo sha tun ra mo sha lo ra freezer mo tun ra phone tuntun leyin yen baba mi o mo gba tun wa tun di ninu osu yi ti mo so pe o ti promise si pe tin ba se pe 60 o ma se birthday fun mi o oni pe igbo le gbon mi mo de ti gba be oni mo wa se birthday fun e ni ha wo de wa po le bayi o se wo 500,000 to e manage mo lo ma manage e o ma lo se se birthday fun mi ni September yi o baba mi o emi lo po second mo se birthday ni September 22 baba mi o mo dupe o mo dupe o baba mi ahiriat emi lo npe lolore ti ki su mi ti ni wa o he baba mi o e ba mi abdura fun o baba mi o ni me control e di testimony mi re o baba mi e se o mo dupe o baba mi e se mo dupe o e se gosa o da bosa o.

ẹyin wo le nilo olori ayan mo help us of destiny wa di denle e wa mo mo ka ise mefa si waju afiti ba to ba se pe si ojo kefa ni ojo kefa lo gbagbo pe olohun da eniyan bi ese mefa si waju nu yare mo ka mai ni nbe mo fe gbadua olohun si ojo kefa to da mo mo ida angeli asanu eni angeli afani lowo soke awon ejika ti ija so ye lorun eyan mo pa lase loruko baba to ma ti temi mimo ki won yo si olojiji in the name of Jesus Christ bo se n gbo tenikan won gbo ti e na eyin wo le

0: se pe ma ku ni o pe ko se nkan mo fe se o so mo a dupe lowo olohun pe o se le pe mo bere si pada wa sinu joy lati bi abi February pada si ma wa e ma tanti mi a ma wa si church gba mi wa bi Monday ta pe ko si service a ma wa si bi enu entrance be
1: o wa yipo
0: a ma yipo ta ba yipo ma gbadura won a ma bo lohun so ro pe olohun mo mo ke mo ti sase ma se pe mo de ti sise mo ti si wa wonju re jo wo nu ola lanu re ko fi gba mi iwo nikan solo le gba mi to ba gba mi kuro inu nkan ese ti mo wa ma jeje ni waju oporo waju re pe iwo olorun oloke yi po wa ko de wa si bebe pe adura den gba lori oke yi pelu mi je loju emi atanti mi ko atanti mi won sara won wa ni eko ta pe won ran da won ma wa bi pe pelu mi so mo wa jeje ni waju olorun mo je ri waju olorun pe to ba gba mi la te ko je ki won laye ki won laye to je ki dogu to ti je ki ri birthday mi ti a lo tan ni on the 9 because 99 birthday
1: 99 ni
0: so mo wa je olorun pe to ba je ki ri bi mo wa je ri ni waju oporo ni waju re so ri mi ti mo wa lele
1: e meje yin wa saju wa ngba
0: adura ngba
1: adura ngba bi te ko ba po si
0: adura ngba so o eri mi keji ni pe
1: nice o to eje mo lo e mo so lola tabotun la gbogbo eyan omo olohun gbowo saya re mo fi maje mu so tele gbogbo eni tin gbo mi ata mo n lo gbe yoku mo n lo gbe gbo testimony lori YouTube lori Facebook gbogbo ite gbo tan ma gbe titi dola ladua ngba sa mo si je won o tu oje pe abi te o ba wa awon eyan I mo yese yanu te le katun because of the angels ibi ti angel po siju ni ibi ti ero po siju e wo gbogbo eni tin gbo mi laaro yi adura re yo gba ni seju mi loruko Jesu ti Nazareth jajo gba we jajo wonu majemu awe jajo sunre majemu yi jajo gba Jesu yi po owo ti o tele account number fun gbogbo eni te fe sunre majemu tabi idamewa tabore adura mi gba ore majemu bere lati 2000 5000 10 bo lo n ba se bless e si mo san tawon mo yin account number ni 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni ogbe jade bi yan ba wole e lo 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International ni no ogbe jade First Bank gbogbo eyan omo Olorun te n sojo ibi yin loni ki ire atanu ko dapo mo ipin irawo yin e wa gbo o eyin o serere e o tayo mo la gbogbo enu mi nle mo ni happy birthday to you long life and prosperity happy wedding anniversary God will bless you e je mo lori YouTube TikTok and Facebook pepe yemi to n pon mo nbe God bless you eni kan mo fe share testimony e je ki o loud donate lori number yi it is well with you 080-88-71-65-66 080-88-71-65-66 send the message you are blessed it is well with you
2: mind body and soul the beat 99.9 FM